0: أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Eyo yebadde Qur'ani yekitiibwa ng'esomebwa okuyita mu kiro. Faayo ogiwulirize era weefumiitirize ng'ekuleeteddwa Bamuze Engineering Company, kampuni ekulembera mu kuwa obuweereza bwa engineering omuli okutambuza n'okuwayalinga amasannyalaze agali ku mutendera gwa high voltage. Basange ekibuli ku Mbogo Road oba ku email bamuze@bamuzeinc.com oba obakubireko ku 0412-232-203 0704-362-0 oba ku 0772-483-5 Bamuze Engineering Company.
2: Program kola sente ye program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga. Wandye kulaakulanyiza otya? Emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa? Yabaffe abafunye sente bo bayiseewa? Kola sente kati jiwulirize nga buli lunaku okuva ku saawa 10 ez'okumakya paka saawa 11 ez'okumakya. Tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente. Kola sente.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kumukutu katikumu musanvu katonyeze muinda palo of Africa Radio ekula lyogwe omuntu wa fiwa bulijjo josinzide okubanga otumbudde otukoledde ddala bulungi nnyo wamma obutapimika. Agange mpiti wa Dr. Mpima Rafati ngenteka tekebele ya kola sente luna kuruvera bweruti ruverele sawa bwezi ti tuvera wano wa mange vigambo tubitumulamu okulaba biliwe bigasa biliwe bitatuganyude nyovoli yao chisana songa ate biliwe bitubatu soso waza ovoli yao tukusembi ayoko ngenteka teke ni bile ya kola sente tubatukuba mtochi nga tuwesi gama kwebio ya dini ebiensi ovoli yao nebio ebigambo mubikugu mubakugu mubienfuna bitubatuba jeko muakatimu kaka santi tufi sa wama kuchigulira magala ediba. Nja ni mu studio ndine imam ni Sheikh Mulamba agenda kuba mbuli wakagamba Mungu wayugira naga ndi bwe mangu wadde kuchibara bwe mangu wadde muko ku sente zirabike ne abantu bamu banange Mungu abage muli daba wadde kutoke we no ali musi ufuboti omala mu amanyi ntola bika sente yidi bwekeze ne oli muko kaba nanti obwavu chiri mugwanga oli na sente ne oli muko kaba bagenda kusala bisolo olina obusobozi obugula ente oli mu kubuuza obuzi bwameko bwalayisira isimuko ii bantu mwe Mungu Sheikh Mungu waliwo wagambira mwe bakuwadde ku sente zirabiki akagamba bagamba bati
4: Shaitan rajim, bismillahi rahman rahim. Allah tugamba wa anfiku mima razakinakum min kabli era muweyo ko mwebye bimu binabagavirira
3: ontegede
4: wa anfiku mima razakinakum mwebye binabagavirira
3: yes.
4: Min kabli muluvanyi kuluvanyuma ngatona kufuna bila walu vya soso kulaji
3: okugavirira
4: biyobo vayu jamu
3: era muwenga yoko mwebyo
4: byemba byenso sokolaji
3: okubwa
4: ngatuna bakutunulira kyeki bya soko weyo
3: yesebo
4: mu bino bya sokolaji
3: namu
4: yesebo
3: yesebo mwebale nyo so no mwe abategesenga mugamba wadu Mungu abantu gama mpande katunuzi kampire yo dala kansali mu kino kiso kyembanga bilira kino tuwe baliza dala bawulirizanga muli eri mukola emikole mikuru ejja hijja bali mu hijja mwebale nyo naffe ni esala mutusabire bani naffe kuongerele muko kudua abali mu bitundu ebyo wa matusimira dala emirimu emitendo naffe tumanya omwaka ogujja inshallah tugenda kubeera abagenyi abakulu eyo gyemuli tusobola kubanga naffe oboli yao bimutuseeko lero alhamdulillah Mungu byabatusizza kunsobola kubanga mbikulaki o Sheikh bakagamba kali gandi Mungu bwagandi bwemba kuwadde ku sente zirabiki bakagamba batya
4: Zidamike. A'udhu billahi mina shaitan rajim. Allah subhanallah ayogera muvita wabenji. Na gamba. Wema kwade kusende.
3: Zidamike.
4: Muntamu zenunji. So Allah watugamba musulati munafikun.
3: Mufude
4: kusati jumwa. Au mjuzuza fizi.
3: Yatugamba
4: adika kawluhu ta'ala bala si'adha. Basa mahala wa anfiku mima razakinakum min kabla ayya atia yawmu la bay'un fihi wala khulla wala shafa'a. Wale kafirun humu dhalimun. Mwezo zaba kuwa deze njini.
3: Yesebo.
4: Zobo jamu. Ingatana wa kutu usalu na kululi. Mwengendo ukulaa janira. Okube miranga. Ole kane. La ule akhaltani.
3: Ila
4: ajali. Ole de miranga. Poza kukute. Acha kuwa daka wewevu.
3: Tuna muku.
4: Jamu. Obere kunechua.
3: Mbugagaringa wewa linyo mungu ya tea ya tisagulira nova angate otisagulira no tulungamia novu sidamu wewa linyo alhamdulillah josi nzido kubango tumbu deno ichikumu samu katunye zimu ini teka tikebele ya kula sente runakuruwe ilalwa sande mande wakubili mande sande buwetu cho wiki kuwiki tetu inakule tuumula kubanga tushima nyiki ensasa nyirabu liwelida tiri umula muko obo limuwa de osasanya ulikumbaga osasanya na buwe chitio bera kechi zibu chewefunza antichino mugwanga antimala teri yonsi chojivanja mugwana uliriza koberengo olimu wade toli nacho vanjansi koberengo olimu na mtoli nacho vanjansi ensi yevanja gwe ovante kere kese ensi yevanja gwe kubange nseri nebizubi ayo tuloza nti okubera uko munsimuno oline sirowozo echiru nje chimala we chizibu echimu mwebi ebinji ebi mudunia mneno kari chupa kubiliza mwebale nyo ilanga sokila dalo kweba zamu wabade ya kasente nga tuzi mbama sigiri jamba mvulide mamu chavo tugamba sheki chayo gedeko mchulide kati mwabade ya koka sente nga mudu kilidomulanga ogwo kuzima mbama sigiri jamba muna kuzine kumi mizaduru hija mwebale nyo mwebale dara yee sheki
4: naam
3: Mungu yali atonda.
4: Naam.
3: Mubuli kimu. Aina ki yasukurumya.
4: Mm.
3: Bwe twali mwezi mtuvu ku Ramadhani. Yes, muli mwechiro.
4: Naam.
3: Ki yasukurumya.
4: Eh.
3: Bachita batya?
4: Lailatul Qadr.
3: Ki ekire ekisinga ebiro
4: byonna.

0: taina that confidence mm. ekola mm. ntiweta mm. agoku soko gaining achibaita confidence nga you can talk you can speak eshitwagalo kusoko okuzimbamu ngo sobolo okwogera mu bantu abanji banji baina talent nga sobolo okuzanya nga sobola okubako content we gwakola mm. ninga teyekiririzamu mm. Aliye yo kakati nza imbe ngoye mukatale atenyinzo kubako chenkola abantu neba ne chimpa sento baba abantu neba manya yes osobolira ddala okuva TikTok yobo yajja YouTube bone mikuto ejenja ulo abana banji bazimbye bazimbye obulambo obo bulambo abuchuse mm-hmm. olwo kumanya che chokola olwo kwezula
1: aino ngate che chisinzo kwewunyisa mm. pote bagasomye achiyidemu
0: tebagasomye ngachiyidemu yingizi confidence nebilala mm. ne imagine ngo zine tubako engerije tukutendekamu tusobola kuzula mu ekintu wano nti eh gweno no laba mm. oli mulungi ate mukugegenya mukugegenya abantu because mm-hmm. waliwo abana benda boko Oru mwana ayogiranga katikiro. In fact, ya sinka nako ni katikiro. Mm, ayogiranga yeah. amufana natika kogwarubindi na ayogere bintu. Tavola, mm-hmm. ayogira katikiro vya ayogira. Yezu wa mwecho nabanga watambuli. Lana akula
1: senteze. Talent yeri yao.
0: Yes, talent yeri yao. Na echi vakuchi kwe kilidizamu nga soro chikola. No kumanya butabu o chikola.
1: Atena, alimu maulide kubanga. Mm. Biakola, ono biyava mm. yogede, vivira maulide.
0: Yes, vivira maulide. Yes. Na ikengeri yoku sala sala klipsezo. Naiga engeri yokutuze dobozi muliani mm. mulioli emimwa jino kutambula jitule mucholi mm. ebyo na ogenda kubiga nga omaze kutendekebwa mwecho abana bakola sente tetutunulya butunizi maulire gana agafa aga mainstream wabula ne bilala ebikwatagana na maulire okay. osegera mm. ebikwatagana na omutimbagano ogenda kubiga butyabwo okola sente Mutiabu ugenda, tetugenda kujano nti waba mba mkwena mangamba. Kakati wa tunamalo kusuma, pale natuwe mini mtu bedao, tetuagala kufula job seeker. Tuagala nga, nebobo vude kupalo. Ngosoburo creating your own. Ngosoburo kweta andikira we chicho.
1: Nete chigana, obo kozo burunji,
0: ngosigara u. Bobo koze, opportunity neta bao, ngo still teweta ganonya walala.
1: Ngo tandika
0: butandisi chicho. Echo chetu agala. Mm. Tetu agala mbo ate katitumazo kusuma ku institute, ate katingene nonye milimu, baino okubanga baina kebaku wa kenja ulo. Mm. Otandikiro kubira nchokola. Awowe tugenda, fuka muna mauli raddako, nga tuzula talent yo, tukulaga chie chokola, tukuzimba mu confidence, tukulaga butiabu ibako levintu, monsene li digito. Sivo notu uleyo, noloza, ntigenda kuno nyava, ntuba kumanye, ntiba tujaba tutambuleyo, tukugweko. Oino kubako ne chokola, ensema nye obusobo zigo, ense kunonye. Yes. Ngemaze kulaba, mm. yes, ngemaze kulaba, mm. Echo chogina maso no kubera anti okola chi okola registration yegena maso ya fuka mna mauli ladako
1: okay registration yegena nga sina close na ku registering nina kubanga nne myaka meka
0: techiri kwa miaka ne chikula tetuchitunulira cause pale fm tetusosola waliwe yangu bilako yangamba kala yange muna ajikiriza kubanga tekati nze siba fana nyakala ne manya chi yali ategeza nti te yali na magoye nga tetufana gana mukala nimuga nedda tetuina buzibu wecho tetusosola ne woli ko bulemu tetuina buzibu cause tetusosola ku Pale FM
1: yes.
0: then eche myaka waliwo musaje yajane ne ndoza mukadde wange mumanya mukadde wange abira nyo ku TikTok oko yayogeranga kuri kigambo cyayogeranga gamba mukadde wange saba yo kusente mukadde wange siri bulungi mukadde wange Na oleri nyari yao. Musa jamukuru alimi yako vanga tano. Na yesebo ya zimba content. Na nipata nika numuwa ulangu. Nga kubo ulangu. Na laba company nyingi nga zikubira ulangu hao. Na akula senteze. Ila nora vanga. Aba smart inti yakula chi. Yafuna toke. Ora confidence yo. Jia jana yukula chi. Okubako ne chakula.
1: So it does not matter.
0: Okay. Age. Atene chikuleta waneno okubako ne vyosoma. Banji batandika career yo. Ya content creation nebilala. Mm. Ne career negwa. Oruo butamanya chichakola. Omuntu ayingira content ya bantu nebamu agala. Engira naddanga avuma bantu. Naddanga awemula bantu.
1: Yes.
0: Natta ekiroto checho nacho na. Obulamu nebono ne karwachi. Content ya mukoze mulungi. Erinya alifunye.
1: Na yate ingizamu ebilala.
0: Mwaka gumu nerigola chi nerigwa. Mm. Tugenda kuigiriza na buti abo we conducting ya social media. Social media yo manye iliko excitement ya following. Nebi alabio na.
1: Yes.
0: Abana abagalo kujiko lirako. Echisingo kubasula. Checho. arrivalism
1: jibajja
0: yes butanywera kweto then neno audience inengeri je kupika bwe kupika no tajikwata bulungi ngoli kudimwa kati walobe tugendo kutendeka butyabo bikwasaganya abantu bana abakugoberera butyabo bakwasaganya wali abakuvuma Kanuzanga wa content creators abasinga badene content omunji in fact mbobochi tunulide abantu abasinga abajja ku mitimbagano kokola nakula content omulungi kizibu omuntu maintaininga content wo kumala emyaka esatu era ogenda olaba nga abuze nga akyusa ayingidde entalo bayombye bakoze bati ngoyavuddewo
1: kati olajja kugamba nti naye content oyo kwalira naavuma gundi naagira bwati nakola ate ogenda okulanga omwadde akalango wobeera
0: ng'oyinensa oyo tetumukubiriza
1: amawulire olina okuba nensa
0: yes olina okuba nensa na buli kyonna kyokola olina okuba nensa bwe tunuulira ne bw'ogenda mu ba artist abo si bannamawulire kati tunuulira abasajja nga ba Abe Mukiibi Abe Mukiibi is a media personality era tunuulira engeri gye yeekondakitingamu ne content we gwakola wali omuyiddeko mu lutalo n'omuntu koza aliko obuyigirizo obw'enjawulo bwe yakola ki bwe yafuna era bonna otunuulira abantu abasinga abali mu media nga bali ku radios bali ku TVs nga basoma amawulire nga n'eri balina talent mu arts ojalaba engeri gye beekondakitingamu baleera kalanzi ka chapizo babadde mu content omuntu na mutunzi bati n'oseka naye nga aluddemu alina engeri gye yeekondakitingamu olwaki n'ekyenjawulo kye yasoma so jangu obeeko kyoyiga obeeko kyokola obulamu butambule ng'oyita mu layini eno ey'amawulire twatandika okuregisteringa tugenda kumaliza okuregisteringa ku nkomerero y'omwezi guno
1: kati bangu we era 25
0: era 25 kyegeza nti osigaze ennaku waakiri 5 ku musanvu
1: okay
0: okujja okuregisteringa n'emitwalo 5 gyokka mufuuka munamawulire addako abasinga agamba ate kati sente mbadde njagala kuzinoonya lumu kigenda kulemerera jangu osooka oregisteringe soko registeringe ebisigadde bijja kwanguyira registeringa n'emitwalo 5 bwe tumala okuwandika ano mu bitabo obeera omu kwaba abagenda ofuna omukisa okusoma oba okubako nekyoyiga ekikugattako skills nyingi zetugenda okubeera nga tubawa

0: ebisigadde bijja kwanguyira. Rejisanga n'emitwalo etaano bwe tumala okuwandika ano mu bitabo, obeera omu kwaba abagenda ofuna omukisa okusoma oba okubako nekyoyiga ekikugattako skills nyingi ze tugenda okubeera nga tubawa. Ayagala okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno, ogenda kuba ku 0701 0705 19 omanye ebisingawo. Oba sikyo osobola okuyita ku namba eno endala eri 0200 9201 0200 9201 ojja kugenda maaso n'okubeera nti weewandiisa mu nteekateeka eyo.
1: Okay, nina kibuzo kye mbadde njagala okubuuza. Omuntu agenda kujja kusoma yeetaagayo ku bitabo oba sinakindi abireke kubanga engejogama practicals. Yeetaagayo kuwanawandika okujjukiramu ko.
0: Yes.
1: Yewe tumalirizo soma.
0: Mm.
1: Tubako n'ekitulaga nti bannaye mumaliriza mutuwaayo ke. Kakalaganga nange nsobola kugenda ngamba nti nagize yebbaluwa eyo wembanje tutte wenji tutte. Eba validi.
0: Mm. Kaka tugenda kuwa certificate. Ila ganti omaliriza okusoma. Pale femi za brand. Brand nene. Neba nafe batu tia. Ola, hey, aliko kuparo.
1: Yes.
0: Soko jolabe. Tulabe chosobolo kola wano. Nti tugenda kuwa certificate sezo. Ngo omaliriza okusoma. Bojo okusoma. Weta ago kubele. Chisoke la dala. Omulembe gwe tuliko gwa digito. Weta ago kubane smartphone.
1: Okay.
0: Smartphone hiyo ajo kusoma. Weta kubira ne simu ya smartphone. Echo kubiri weta agaye kitabo mogenda okuwandika. Wadde tugenda kubira obute obuteera bila byosomye. Kuba byetu byosoma mu lunaku byogendo practicing encho komewo nga tukubuza ha kino wachi kutotya. Ndi nazize yone yonkola bwente ne bwente bwente bwente. Aha, kati wanotereza wano. Ngo wandika. Nti ninotereza kino na kino na kino na kino na kino. Omwezi kugenda okugwako. Ngoli mulala.
1: Okay.
0: Mwezi gena okugwa kongoli mulala.
1: Wagambye tituse sola miaka no mu miaka mukagaje.
0: Abana abato. Tebali kusomero.
1: Yanti bali wayize olinga wa miaka je mukaga nga mzadde agaba. Nze twayisa mungeri ya bazungu. Umwana wola batalent umutwala nga muleta kupa.
0: Neddo ya alindeko.
1: Okay.
0: Yalindeka soka ko zeso.
1: Twale kuva miaka ngemeka.
0: Kutandikira ku miaka wakiri 14. Mine tano kuda waguru.
1: Okay.
0: Nkiyo we kuminena wa yatula P7. Walua wa yatula P7 inga. Mzade obo ya utaina usobozi mumongira yonaga umzu. Umana akomi yao. Agenda yye chako lechidala.
1: Yes.
0: Walua wa marasini yafo. Walua wa marasini ya sikisi no kuda waguru. Neba no ba miaka munana. Umana asoka agende kusomero.
1: Sweetheart, umana mleke wako.
0: Umana.
1: Agenda kwate agenda,
0: agenda, agenda asoka kwate vidala. Yes, agenda asoka kwate vidala.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Kale tuongere namba y'simu nga tusimu.
0: Namba y'simu eri 0705
1: 19 Okay, tumaliriza. Yes. Tugenda kugalawo ndoza tulinayo nga wiki mu kunaku 5 kugalawo kuwandisa kwa kusoma kutandika di. Oba tunabitegeera bazi.
0: Okusoma kutandika mwezi gwa mukaga.
1: Nga tuta umwezi kugwa mukaga we guti.
0: Kasa tuingira kugwa mukaga kapa nga rumu tuba tutandika enteekateeka y'okusoma.
1: Kati aludde wayangu.
0: Aludde ayangu esambi yako. So kujolo orijestaringe akadinsa kaleme kugalira bweru. Ebisigadde tujja kuba tutambula inshallah.
1: Okay, oina akagamba akasemba.
0: Akagamba akasemba yo. Kagende eri abaana abasoma amawulire. By the way, mbadde mbeera bidde. Abasoma amawulire ku matendekero ag'enjawulo. Matendekero agamu munnange basomesa kose ya amawulire. Buli tendekero lirina kye lisomesa, kye lisinga okuteeka kesira. Waliwo bali abateekako journalism and mass communication naye nga eringa oba kosi ey'ennyongereza. Nosanga abaana bano tebafuna practicals. Ngasoma mawulire nenga computer tamanyi nawe bagiteekako.
1: Okay.
0: Wandugenda kuyigiriza opangula computer n'okugipanga. Buti abo opanga computer.
1: Okay.
0: Tugenda kuyigiriza okukozesa ebyuma bya radio birabeko. Waliwo omwana gwe baleeta wano. Ne mugamba kakati eno bagiyita console. Console tekiri mu lulimi Luzungu. Ne mu Luzungu kitegeeza control. It controls input and output. Okutandika omusomesa console. Na console nefa ate batugaba bagiyita mixer.
1: Mixer.
0: Namugaya iria ba DJ.

0: yathbutu bilkrami okwagala tebakunyweza na bigambo nkwagala nnyo taina idea kuliko nkuza mwe nkwagala nnyo okwagala tebakunyweza na biki na bigambo bakunyweza na ki bal bilfi'li libeza bikolwa oyagala kunyweza okwagala ko ne mukwano ko ne munno ebikolwa bigamba ki omuntu yenna nga akyasobola okusanyukira ebigambo aba akyali mu levo y'obuto sagala gamba nti obeera muto nnyo nga totegeera naye oli mu levo yabuki
1: yabuto
0: lwaki omwana omuto yasanyukira ebigambo yekka n'abeera nga akaaba nogasirika ogenda kuwa ennyonyi n'aseka osobola okugula omupiira gw'ennyonyi sirikawo nja kutwalako erandani n'asirika omuntu omukulu tasirika na bigambo tasanyukira bigambo bikolwa tuyina emikwano mingi naye emikwano sinagigabugabe nti nkwagala ebikolwa abo byolagaki tetuli mukusemberaga nti tugeramunaku zaidi mukwano gu omupulaningidde ki ekiraga nti omwagala si bigambo wabula bikolwa era ebikolwa bino biri ablag min alkalam bitusa message n'okusinga ebigambo ebiki
1: ebikolwa
0: ekyo kimanye mbulambu esi nti okwagala tebakunyweza na biki na bigambo inshallah tujja bawulira ne formula eki endala tutambule butyo bwetuba takbira takbira zikkirizibwa okuvanga lumu mwezi gwa hijja mpaka lutunamulako ennaku zokuyiwa omusaayi naye kati nozikuba na waffe uganda olwokuba nti mu uganda tugamba nti mu uganda ebyayiri mu tabu naye nga ndyo ngaeggwanga baga nti uganda zaabu muirimu tugamba nti aa uganda tabu muirimu era lumala lutambula nga okuba takibira ga nti abadde ki abadde ki yokuba takibira yidi etuse ennaku ze tulimu omuntu akiza okuba ki zibaita mutulaka jenu takbira okuva ku arafa ate bamukayadi nogenda naye okuva kati bazikubanga mubutale ibn umar radiallahu anhuma okuba takbira muki mubutale muzirinaku ki dhulhijja era tubagambe nti olunaku olwebbeeyi manye allah aza wajalla ayina ebintu byakulanga byankizo nali mbakadde bange masaka nsomesa masaka mbeera mbakadde bange ndibagamba nti allah baba yakweka ekiro kyala tulokadi tunyiikire ate yatuterawo olunaku lwa arafa tusanyuke ndosi lwakunyiikira nti olunonye era kati lumanyikiddwa that is tomorrow eddi naye singa lalotokadi nimala gamba nti yanca onzijayo ku muzina gaseka tubuza abantu allah yakweka ekiro kya lalotokadi tukoleki tunyiikire mukukola emirimu emiki ate natuwa arafa nga lumanyikiddwa tusanyuke tukole buli omu kyawulirira kyayagala okukola kimusanyula kati bulungi ki obuli mu lunaku olwo olwani lwa arafa tuyina tugambe ebirungi biki

Olunaku olwaleero abaka ba Paalamenti ey'12 we bagenda okulonda omukubiriza waabwe wamu n'omumyuka we. Bano nno bagenda kutuula mu lutuula lwabwe olusookera ddala mu kisanja kino eky'omwaka 2023 ku kisaawe kya Mafrika Ekololo. Ng'otuukidde olwaleero, ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM nga kiyita mu lukiiko lwakyo olw'okuntiko olwa SEC wamu n'akabondo kaabwe aka NRM Caucus, bakkiriziganyiza okuwagira omubaka wa West Border wa South, Jacob Maxon Nobothoboth, mu kifo kya sipiika wamu n'omubaka wa Rohinda Honorable Thomas Tayeba mu kifo ky'omumyuka wa sipiika. Ye Katikkiro wa Buganda ow'omumbuga Charles Peter Mayiga avuddeyo n'asaba abavubuka okukola ennyo nga bwe banaasobola okweggya mu bwavu. Bino nno Katikkiro abyogedde bw'abadde akomekkereza ttabamiruka wa bannayuganda bawangalira mu ggwanga erya Bugirimaani. Katikkiro Mayiga ajjukizza abavubuka nti bulijjo emirimu balina okugikola nga bakyali bato era nga bakyalina amaanyi agakola. Ye ssentebe wa disitulikiti y'e Mukono Francis Lukoya Mukome ayongedde okulabula abakozi ba gavumenti basemugayaavu ko n'abeebulankanye ku mirimu nti anaamugwa mu ttaano omulimu gwe gwa kumuggibwako. Ono nno okwogera bino abadde mu kulambula amalwaliro ga gavumenti agali ku mutendera gwa Health Center 3 okwetoloola essaza lye Nakifuma lyonna. Gabadde mbufunze wano ku 107.9 FM nekuleri omuntu wa bulijjo. Mbadde Nasuba Nathiroga okusomera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

agenda ba tuka mstudios za Radio Pala FM ate abinga tuongiru kumanya mbichebi mkwata ko wa watu se bichibi tusobolo muko pako bichibi asobolo kutu igiriza yes waziba ansobinga ya ziko lala azitu igiriza gameba nange nida na zoto zi wabiba birunji tuko peko manyobla mbunu na wabu akuko pamukwano yewo na daunti nze nkola byange nze oh shh you copy from your friend and paste ono zake ne uwo na ino yoza yoza muko oshake na nayo sobolo by the way no chukopa ne chikutwalira yo yes ne chikutwalira ya tena ochifunamu echo nacho chikana ka start ochingiza the other way round manya bintu bine byokopo kopa chinto omuntu na nyigira dala tena we na ono okopa tena wo fula buchi mbulala but alhamdulillah mgenyi wafeka tuke sawa yona tubenga tutandika program omuchala muzila sawa yona na ye nga wetulino mgenyi wafu kuja ba mama mzoma ine wayo wechituka kumchala njagala nye bintu byango biingiza mwa abachala cause muno mwetu yigida yes ndi mchala oli mchala tusobola ano kwe wabula netuwe wa magezi netuwe kola abachala tusulira nyo ibada tusulira nyo ibada alhamdulillah nti sawe no twafu na abachala aba tulungamya mungeri ya mwobe indala aba tulaganti banange namwe mubisobola namwe mubisobola osobola banange okusala esawa ya kusala na yo kusala twaitu abirekera basajja basajja ya sala ente ya neenga nawo wallahi Allah akusasida kwa deka senti akamsinga ako kaiwe wo okaweyo kulwa Allah atendo mwana tu anyame iyo jisala washiba Allah si agendo jiri era gwa agendo okujirya ate okumusima nena ku nja kubuza kushiwa atubula atwete ku musomo nga atulambulira ku muntu abasadda se kulwa Allah ebirungi ebiri mukusadda kazi sacrifice something osaze ente osaze embuzo osaze ndigo osaze ngamia osaze byonna ebisaddakibwa kulwa Allah ebirungi ebibiri kuba ebintu ebisinga bino tebatulambulirira birungi bibirimu olino olabanga yesuliddeyo ogwa naggamba okitegeera ne wesulira enwe si kwesulira ogwa naggamba mbe kale buba butamanya kankitwale buba butamanya olina abeera awo nga mbanje kuffe twali tetumanya ifa one yes nali simanyi bulungi bwa arfa luli nga nkyali ka bebi nga simanyi bulungi bwa arfa newe nagenda nkula kitange nandaga obulungi obuli mu lunaku luno mamange nandaga obulungi biki Allah tebyankolera mwana to wenazibuka amaaso ne ngamba oh omulimu guno kangwe kwateko bi Ethan Rahmani n'abasinga obungi tebatulambulirira birungi biri mu kintu gwengo abachala abasinga kyemanyi mwafunye dahabaya ate abaye zakatuzi manyi 15 18 abiri abiri mwetano ana mpaka kakadde bukadde busatu olinga yafunye da hijab ze nga satu anti yidenda kusatu yafunye da hijab ze satu tugambe buli idi tujitadde ku mtwalo 10 na sorry habaya tujitadde ku mtwalo 18 alimu habaya satu mbuzi mmekezo zolimu nayo lokuwa tebatulambulira bulungi buli mukusala nena radio palweli bino byo nebisomesa ebisomesa bakabe jamange bali eri abasooka okumacheri n'abasembayo n'abali awo wakati ebintu bino babirambulula naye olw'okuba kali tetwagala nnyo ki faako kiteekako maanyi ne weesanga nga wallahi mitwalo 18 gigula embuzi 20 egigula habaya gigula embuzi olina abaya 3 6 okitegeera kwatako embuzi emu kulwa Allah ogisaddaake obitegeera ba tuine emirimu egimu gyoyina okwekwatako nga lilo gisobola bakyala mugisobola akameeza akakafikka genda okuggwa omwezi ng'asatu gagudde wali ng'ana gagudde wali embuzi ezo tuzisobola abakyala tuleme kuwegayirira tuleme kwesulira kulema kugoberera kumanya kale ngambe mbufunze kumanya obusiraamu bwaffe tumanye ebintu ebimu banaye waliwo ebintu ebimu ebijanga empeera zaabwerere kuyola buyozi kuba zina nnaku 10 kuva tuzitandika mpaka tugendo zikomekereza emirimu gyonna gye tukoleramu emisana emirungi kuyola buyozi kidoomuuli gwagenda okwesalako kati kuba mwakafaananyi ng'ennaku zonna ziweddeyo wallahi nokomekereza n'omulimu ogw'okusaddaaka n'oyiwa omusaayi kulwa Allah kumusiima gobererezaako byonna by'oyagala banaye tetuganye ebintu bigaana neyebana ebintu ebimu tubigezeeko twekake.

Karubanga inechi kubanja nga uisentezo inozi wayobuli dunaku. Waba uka pressure kukeweteka kuna awe. Noga, ninosa sula sentezo ino. Paka, iroge nukulaba miezi mukaga. Ntuse mumilioni nya. Oba ntuse mumilioni tano. Nugamba, ho, ninawe ntuse. Katika nyongereko, kanyongereko. Omaka negugu wako nga gweke njini wekubiriza.

0: Okay, bajita Pal FM chikumi mumusamvu akamuza muenda ekura heri omuntu wa bulijjo mwebalinyo mwebalire ddala ajemusinzira ogenda maso nokubanti muwuliriza radio no mukirize balamusenekira musa kisinga byonna nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze muzukuru wa jeje Buddha, muzukuru wa Kasira, muzukuru wa Kanana, Kayongo Hakim, mwana zaro ya Bukomasimbi, nze ndiye mabiga we mizindaro. Program bajita na mwatulira. Bajita na mwatulira. Tutunulire nsonga nyingi, ni wankuba denti, unakuru nuruwe mande. Tuba nabakuru kuva mbitongole bikuma dembe na yenga bwe tuba te tunabakuru banga tutandika nabo tusokane tuba kubitwejukirede byetwejukanya abantu banje bali eyo anonya kicya solo kubanga atandika kicya solo kubanga akora okula banga chusa obulamu yensonga lwaki twasembeza abakuru bano kuva mu Youth Platform Africa YPA okula banga batu bangula mu nsonga nyingi kinkoze bulungi nti mukuru kirabo hira ramazo kubanga atuka kansoke mbawa babuze ko n'uruvanyuma turabewe tugenda okutandikira mukuru kirabo njya kusaba ubuze ku bantu
1: nyanziza mukama wange amanya inze kirabo hirare ate nkolanga sales manager wa YPA ekitongole echa buli muntu ekitongole cha gadwe ekisazeo okuja yo muntu wa wansi ate nayajire nayalengere kuchitangara nsanje zuno abanji bantu bale munzikiza akasente buli omwaka wenja kanso se kulisayo abade kupata ya fe kumazali kwa gafe tubadde ne mikolo au kololo olokutano ngavile mu bibiri mbayuza mukurukeyo mwe bali kutwagala abantu bali banji abantu basulawo icho chona kirago gakasi kiraga amani abantu gabasazeewo abantu kati basazeewo ekijja kijje obwafu babukoye kakati nomba denga kasena tuka omkulembeze wafi wabafuna mpola Mr. Bed Ben abatumide akambye mwe bali yona mwe bali kuwagala obwagazi twali tuina abagenyi abalunzi bava South Africa, Zimbabwe, Rwanda, tuina abava Kenya bamu bageze lero bazeyo lero
0: abajja ku mukuru babade tibada
1: bali ku abade bachatu walinga farms
0: bali ku mbuzi
1: abade bachatu walinga farms farms za fe tosobola kuzitu walinga nozi malawi yagala mwezi mulamba oyagala mwezi mulamba tosobola kutuwalinga farms wera farms bisatu chenana olunaku lumu atinga buli wotuka uli lobwagazi wotuko uli lesanyu olaba kyota labanga ko ago gemana gali mukulunda gemani agali mu YPA obukolaga ne YPA twalina kabaka we Zambia yali woku mukolo kabaka we Zambia yali woku mukolo nga chikirira Zambia ate yali mugenyi mukuru chiyalaba ya gamba tachiraba ngako chola wa gambia tusitukule olero nuwenjogerira team ya maze kusutuka egenze na ye chetukola wano okolo wa Zambia yalaba agambye chiyalaba takola chi tachiraba ngako kati gwa munya Uganda mpuliriza chichi chicho igamu mwecho
0: nga abe Zambia basazewo batandikirewo
1: chale chiyalaba tachiraba ngako
0: nenga gulie no
1: watambude una atisanze wano mu Uganda nkugambye bamaze kuvaluo kutano mwetwava ku mikolo nga bachalambula farms
0: ati kwa kuba teyazi mazeyo kuba
1: tasobola kuzimala yo
0: tusobola kumala kulambula farm atola ambule njuchi atola ambule ndimiro
1: tosobola kuzimala yo so omukulembeze waffe wa mafuna mpola Mr. Bed Ben yangambye lero aina na ye asazeewo abaddiza abantu ba clients baffe leo abadde ka offer leo ndese masafa gokka asazeewo abaddize kulwa love na ye agambye kajibarage so ampuliriza kwato olupapula bulungi ngenda kusomera zino offers endese rero na yeri yesanyu ya mfuna mpola ya president wafe wa mfuna mpola buru mtu yena nagula ku mbuzi bakusalide ke mitwalo 5 kati mbuzi evude ku mitwalo 7 kati evude ku mitwalo 7 mu 5
0: kati gule mitwalo 7
1: ku mitwalo 7 abenjuchi mumuchimanyi buru mwezi ufuna sente buru mwezi ufuna chi ufuna ka sente ko gwayagade ku project ya mbuzi bakusalide ke mitwalo 10 buru muzinga gogula kwa milioni 2 tuvudeyo
0: project yenjuchi
1: yes katogulya kakadeka mune mitwalo 9 atego wakasoli wakasoli abade agulira ku milioni 3 eka ngojifunira ku milioni 3 ne mitwalo 7 mwe 5 katogenda kujifunira ku milioni 3 ne mitwalo nkaka echichoka chikola nguno mwezi ngatugunagwa ako kati gwe ayetegeseyeka tandi kirawo ngenda kusomera zine namba kubako kati obagambe na ulide offer manager ya jimpa day 0700 sorry 0703 0 mirunde na asatu munya kanchi demo 0703 0 mirunde na asatu munya gambo tinjagala offer nanya kakasimu kagala omukuli yasaseyo kakati abantu banji mbisera nino baluzinga hope chechile sobu gavu
0: baguamu esubi
1: baguamu esubi ate esubi ge mafuta gafe omuntu ye na amafuta wo gaba subi ngula bimatoka ye nywa mafuta na yachupa mafuta gafe mwaguamu esubi kaba kazi kide kama kazi kide na ye waluo amani agali mkubona abona agali mkustruggolinga bobo struggolinga because tu waluwe mbele nuji intatoyito inasoka kuita mbele ambi buli muntu kwena gola mwomu gaga aina history jaso holo kubulila haba deba following o bed ben mwulida story jia itamu msaji ya lasula mchigoma katina ya sula mwile oshitake bechintecho abantu bonna bemuze mula abantu bwe gomba eye mbira bali bajirimu bali nga gwe na ye chituta okufuna eje mbira ate subi nilukola chi
0: nilukugwa
1: muganda wange bogwa mesubi kaba kazikide chola ba omuta yakole motoka yajua mire yomu maso nga nene ate na ajua bwa said mira nga butini bwoba ogenda kuomba taking omuta akuli mu maso
0: ogenda kuyise motoke
1: ogenda kuyise motoke kuli mu maso mabega kumira otununa yokatini no situla no itawo naye abantu ogenda kutunulira buli kintu kyene kijja atunulire byemabega
0: ekimabiga achiwovude
1: achiwovude wunji amuzoka yakole mato kati yakola tiyajikola by accident yachikola chigendere njagala tuigomo toko tunuleye motoka ina side mirror anti ni chitegeza chi mabega to tunula yo nyo
0: ekimabiga to chiwanyo
1: just tunula yongo yiga
0: jemvude
1: jayo lessons
0: chotegeza anti jemvude muwe chitono
1: muwechitono nyo
0: na yejola
1: amasogo naga sigale wali sigala kulaini because gwogeza ako okchuwo budde ogenda kusigalira yo cholaba inti orusi tule makole ebintu kuwa embera je tuwangalira mu inti ogeza ako kutandika by the way chona chite choli gwampuliriza ofana na kwoto ofana na bu, because abantu bobera nabo beba kufude chiche choli echo atoka tegedde buli muntu wona amagezi goyina nebera jolimu nesende zoyina abantu bowanga alina na abantu bobera nabo beba kufude echo choli bobango laba toyina sente oli mwavu tegera abo abantu baleke besa nyuwe gumu oli muntu ki inti oyine simu Elimu contacts bisatu. Na ye n'ebitwale kume kubula. Oye tuwalide kwa abantu bisatu musimu yo. Because we bakusokela kwa usula na bo. Mm. Otambula na bo burunaku. Obande tu chumanyi otambula na abantu bo inakusimu.
0: Oboli na bo buri
1: wodi. Oboli na bo na uweita. Na ye n'ebitwale kumi nekubula. Buruwa kubira akukabira bizibu.
0: Sirina.
1: Sirina school fees.
0: Onsanze nakazija ho.
1: Chichi. Ogenda mbere beje ko. Amubate because they are useless to you. Kati chichi inyina namba chukumi. Inje no basubira mu studio. Nibagamba kati tukuwa de airtime kuba twagala kakadde wote takaina tovamu. Tutegeregaje. Mm. Na yenga nga burugwe nkubira bweri mugamba center agamba. Hello. Network yabuze. Mm. Omuna kabira ebizibu. Omuna kabira ngere yabwa jaje obarwa de mukyalo. Kati those are not your people. Why pia kugamba ekitongole kiri kubanta bomulamwa. Habari kololo, msuhula okuwa testimony. Mm. Buli mtu alimu YPA, siyategeira okugaga wala. Buli mtu alimu YPA, siyategeira okuinvestinga.
0: Okusige nsimbi.
1: Because, chiri nti, esente tuzikoyesa mirundi esatu. Mm. It's so kera dala. We waste money.
0: Sente
1: tuzono na bwono. Echo kubiri, we spend money. Sente tuzikozesa. Echo kusatu, we invest money. Kati bwobwawa. Do you waste money?
0: Oyono na
1: sente. Emisalo ogufuna, na yate tomanyo ogulaga. Tutengene gani? Amalalo busara agufuna. Guliko rent. Guliko yataimu. Guliko data. He spends.
0: Nizi guwao.
1: Na yaba gezi by investing a sente. Sente zideka mutaka. Hmm. Sente zideka mutaka zikuzali de sente zilala. Why pia kugamba? Kuba kukana kasimu. Oyige basi gabate sente. Sento zaza motia.
0: Walwe chintu chinjagaro kugamba.
1: Yes, sir.
0: Abantu banji, nsanje zino.
1: Yes. Hmm? Yes, sir.
0: Batu kaisera nebaguamu, chitu ndibati fita, esuwi.
1: Yes.
0: Olina gandhi, nzebio kulima. Nabivako. Okulima kucha alimu sende. Ngabuba tuwa ibuza. Olina genzo kurunda. Zenunda zezifu. Kati. YPA ekomya wete subi mu bantu oba lwaki abantu batuka ekiseera ne bapondoka ne bawanika
1: bwo omuntu yenna bwoba oyagala kutegeera ekintu kikolwa kitya soko otegeera oyo akikugamba akikozeeko bwoba oyina amagezi gonna goyagala ku muntu kabaani soko omuwulirize then olabe kyayogera ko achikola yali achikozeeko
0: achiina mu obukugu
1: YPA tumaze miaka 18 mu buhereza inge chitukola tulunda mbuzi bwembati mu miaka 18 inyize motoka ntanze kuvuga motoka kati nina miaka 18 sina tegera kuige motoka then mbamusiru bwemba up to now YPA tena tegera okulunda mbuzi then YPA tetegera chekola na yeche chola bako at least bakulaga mu East Africa tuli nande mu ne mu Africa yonna gwagenda ku Google yoteka mu the best goat farmers mu Africa ukina kusanga banya Uganda bo abawano olwachi tugwa nesubi mukulunda nokulima tuganya okuchuka mindset zaffe waliwe bigambo biri waliwe che tuita agriculture ate waliwe che tuita agrobusiness banji tuchalima mundima yabajjajja baffe You will never get something new nga tokoze ekintu ekipya. Tosobola kufuna ekintu totafunangako nga tokoze ekyotakolangako. Tosobola okufuna ekintu totafunangako nga tokoze ekyotakolangako. Bobo yagala omwana n'obubeera embeerera olina kusooka kwegatta n'omusajja.
0: N'ofuna omwana.
1: Tosobola genda mu ggulu nga tonafa. N'okusooka
0: kufa. Yes.
1: Kategera nti ekikulemesezza eyembeera lwaki okulunda n'okulima tonabifunamu because okyakola enkola eri. Oliawo oyina embuzi naye tomanyina sente z'oteekamu. Obuzi buliawo bufaanana buki, bufaanana nga kana akapeeni bwenkana katugana na onagaggawala ddi. N'oba kukuyita ku musomo toyagala kujja kusoma.
0: Bubuzi ate bulya.
1: Bulya!
2: Chola wanoku bubba wabubba. Anta keso bulya, so wala kati yeka ko. So wala kati yeka mjeketi na katu wali dao.
1: Bwengu wengu na wengu. Katu nunga gawala di. Gwani oruna mbuzi. Nga ya kutunda mitu walo kumi. Evamu kilo kumi.
0: Choyo gide chitofu. Amasajia orina igire chisibu. Nadire mbuzi ndi, mbuzi tanu naziteka mkutia. Mbuzi ya YP oziteka mkutia.
1: Hati mbuzi ya YPA. Mbuzi ya YPA zizi towa. Nene, breed ya fenunji. Inti nao kenye nububoli kasese nububoli. Osobolo kujiru nda. Osobolo kujiru nda. Mumieze mukaga. Embezi ya fia mieze mukaga. Haa, mieze na.
0: Mieze na.
1: Inka ne yo. Ya miyake evita. Echo chifa kubreed ni nda vidida. Jangu kufisa at least webu uze. Otinze ndunde. Insobola kulunda antia. Jebalaba kugu bagenda kuwa magezi.
0: Wina kantu kwa ganti, bovu ya galu kuchusu budamu.
1: Yes.
0: Wino kola chota kola anga.
1: Chota kola anga kwa. Abanji, basigala balo kinze. Inti, ekubo, erigenda Kampala kwa imamba Masaka. Lieri no, no walera jamu wa sigala mchi, mjama atude. Tasa wala kuwa ina magezi goga makansale wanompite wano. Tuina kubera bajagu jagu.
0: Awoza sifa mulaini.
1: Sipa mulezi. Tegele ganyimu. Waluwe mbele uotuka no gamba echinja chije.
0: Ngeze.
1: Wale watu wafika ali wali. Ize tande kole ini. Eyo leni yegena kuwa anguza. Osikate mulezi. Kati onotuka de Kampala. Abala logina kuna baba itako.
0: Bagenda.
1: Chechitule mesezo omubuka ogavu. So. YPA kugamba kuba kwene simu 0703 0 4 3 4 abakugu bagenda kukwa bagenda kubanga bogera nawe ate bagenda kubanga bakubulira ekyo kokola nawe kenyine aina ka business akaganye abantu batandika nnyo bu business nyo business bugana bageza ku okukola kino nechino naye soko oso membera
0: uliya njiza na yibiganya
1: atukole insobi chechizibu bama tutulira tuine mpaka tuine mputu
0: mitwe minene
1: mitwe minene na ye tugenda kukomekeleza atetu wetu higira nga tusha ina kapito nga tunonya wakutani kila wako lachi
0: wavuze
1: juzi na waga ama anti mulekila wakulia kapito akasenta kwa ina katini soko wele woze nga kola anti ya Muganda wange bwota investing ezo sente. Nogeza ako nogula ze iPhone zo. Juzi tubade tujaguze asenonge tute chikopo. Abana basasanyiza sente awo. Na isa wazeno bali mukukaba. Bakugamba inti yiga kola sente nobuba webase. Okole ki? Okole sente. Because bwota kola sente nga webase okiriza kubona awona mpaka lubeerera.
2: Anka kudire mu.
1: Bwota kola mbera, bwota teka ke mbera ya multiplication of money. Nokiriza kola sente nga webas.
0: Oja kubona buna paka.
1: Ogenda kubona buna paka. Ogenda kuzinonya paka. Ato nula gawa uzangala. Biba na mata bosa nga kati ya mukadde na ya chale mede mukampala. Ya cha cha pangis.
0: Alimede kundai.
1: Yes. Geza kwa kule mbera. Kule biya bagaga biya bakula. Uliriza. Nao bikoli, otanika kufuna abapangisa, nga katugaba yebase, alooza kusasula atia.
2: Aba kumulimo ne stress.
0: Sente zo musajja nzijewale.
2: Wachari stress mujam. Aroza kusasula atia.
0: Akanya kubuza sente zo musajja nzijewale.
2: Sente zo musajja nzijewa. Bwa kulaba. Nungala ne simu yo.
1: Avira kupresha. Kupresha zimukuba.
2: Iye mbele jetu wagala. Na yo jivude monti. Otuse kumbele otia. Eyo. Uye kuwate kubantu. Abakozeko. Leka kubela netim. Bwa yagala kutegela. Ntono muntu kata. Agenze kufuko mwavu ngatanse kugamba gundi yeraga
0: yeraga
2: otegera yose niyo bwavu
0: avuga iti motoke nene
2: mukara yes atanse gamba gundi atulangira akulangira because toina yepanka because china tokola chi tochina na uchifunde
0: natukoga naganti embuze ezafe ezisiro wa kilo 10 simbuzi
2: yeah ogo bumiru Mwelekela wakulunda mumiu. Mwche tujige. Kugangia kupakwene namba. 0 mirunde na asatu munya. Bagenda kubanga bakubuli la chokukola. Eyo offer. Jifunde kati. Wawawachi. Waipia kugama. Intigena mumbuzi. Tukusalideko at least standika. Bamanye nakuyo mfuna akola amanye nakuya mwe akugambye nti embuzi nsaze ko mitwale 5 tandikira kwe na ye tukira atsaze ko mitwale 5 na ye akukiriza ogenda kuchitu na mitwala 7 meka mwe 5 zili senta akuteredde ko na ye uchaganye na kugamba nti kasoli kale nkusalida ke mitwalo 10 tandikira omuganda wange na chita cho chukulemye Niba kugamba emizinga y'enjuki ate kwayagala kufuna buli mwezi bakusalideko mitwalo 10 tutegereganye naye ate okyogaji kiki ekyoyagala kale tukolere ki
0: okay bajiyita pale FM 10 mu musava kamuza mwenda ekkula eri omuntu wa bulijjo oyogwa wulira bamuyita Kirabo Hilale omusajja wa YPA atinga ekintu kyayogera akyeka kasa akimanyi bulungi kicyo wunzika nacyo mukuru Hilale
1: kye wunzikana nacyo njagala abantu tegera nti gwe wemanyi yeka mu bulamu bwo tuwali omuntu yena akumanyi bono ogenda kwetoloola n'owulira amaloboozi aganaava eri n'eri tugenda kuva mu kifo
0: n'owulira ono ayogera n'ono ayogera
1: yes Nabanyumeza kwa sitole yebikere, inti munyanja wabira mebikere binji. Ate, sitole meza kufa munyanja, okutuka kurukalu, gaba malohozi gebikere.
0: Gebikere,
1: Bire kana nyo. Kati, kola decision yo, because, boho huna abona, ugena kuhuna abona, nga gwe. Wajyo muntu omu, obona abona nga gwe, ate, embera goma njo itamu, boba weba. Sewa mubambe, embere batu, eba suka ku, nubatanika kuzuka za sawa 10 ngotoro tufuse
2: iye mbira gubo ujimanyi mbamu wenjo gale ya tuwa inachakulia
0: uli ya ganzi nse sawa 10 mbantunula
2: mbamu agama nina kuita kuwa mama nach okusuna
0: otulo mpaka andu
2: ojani ya mpaka andu nika iseyo kati nkugamba anti tuwa uli la malovozi sala wonga gwe okule decision is to wa Jangu offices of Ezero on Olubaga Road opposite access building buza be buzi bali wa gowe nasana botuka ku naluvule ku mafuta ka prompet buza office abe office za YPA zili wa uwe mbalala tuina office mesaka tuina office na kugama anti katuina office e Zambia wenjogerera abakulu bamaze kutuka ati need buy tumaze kugula ko office katika amba somile namba yange nga ayagala kuogera nange nganze jonzi wa YPA
0: ayagala kuogera ne Kirabo kinyine
2: yes enamba 0 mnana mwenda insambu mutano atano mwemu inkaga mwemu kanje badiremu funa kapapula wandika 0 mnana mwenda insambu mutano atano mwemu inkaga mwemu
0: okay tuyanze nyo tuyanze ge mukuru Kirabo Hilale Ndoza njagala kusibula.
1: Banange muje eryato tulibalika. Tulinye eryato tulabe ekitangala wechiri ne YPA. Mwebale kutwagalira ddala tusanyuka. We tulaba obwagazi, tulaba anta at least tuina kye tukola kati. Awakume atakumira mpera.
0: Abembalala barumu.
1: Abembalala n'abashemererwa. Nawachira mwebale kumfulukiriza etuina bantu bito bambara abali omwo mu Kampala mu Buganda. Amwebale bambe mwebale kukola kandi abembara mbuzi choma kuri mwenu abantu nabari enyama mpaka kasheshe.
0: Mbuzi baziri bamanyo kuzirunda.
1: Nubazirunda kandi baziri.
0: Atamate.
1: Amate? Amate nubanywera choma. Tuna na mbuzi choma ya fiwano ntinda. Ntinda o, wenonya mbuzi choma unaweri. Tukola 24 hours.
0: Okay.
1: By the way, tobulu wachokulia. Nti obude wageze. Restaurants za fezona zikola 24 hours.
0: Okay, tuyanze nyo, tuyanze gimukuru Hirale. Tujua kwa tagana ndoza sabite ja, Mungu wanabakiriza.
1: Amina.
0: Okay, kati Hirale kamutage ndi, nkuma wuna haba kumadembe, bama zidu kubanga batuka, ndabia afandi kazungu wana mazo kutuka, kanzije katono.